Ngunit itaroon na hamutok o na, no reset dia o na orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

itarunahan mo tukona, no reza tia ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kung ano yung sira, kamutok palihohaw ng imar, pahaw niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa nulurising walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kbay mihut. Kaya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jomba bimento ha tene no matene kanyan. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwitin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, uji ka furakida o titulo haridame.

Malugrana na isira, pamutok palihohaw na ima, pao niya belong trinci, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusifulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Iya di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tenen o matenek niya. Diak Malugrana na isira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.